0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:27.
3: Dream Radio!
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
9: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa

0: Dream Radio Time. It is now 11:03.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust, Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!
6: Philippine Standard Time, it is now 104 at narito ang ating Dream Balita. Patuloy pa rin ang nararanasan ng mga residente sa ilang bahagi ng Mindanao ang pagkawala ng kuryente makalipas ang 5 araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong June 8, 2026. Ayon sa Department of Energy, mahigit 30,000 consumers pa rin ang wala pa rin supply ng kuryente hanggang ngayon. Sa isang panayam, sinabi ng DOE Undersecretary Mario Marasigan na patuloy ang kanilang monitoring sa 2 electric cooperatives na hindi pa ganap na naibabalik dahil sa liblib na bahagi ng kanilang distribution lines ang ilang lugar. Ayon sa DOE, tuloy-tuloy ang kanilang repair at rehabilitation sa mga linya ng kuryente upang maibalik ang serbisyo sa mga apektadong residente. Gumagamit din aniya ng tinatawag na task force kapatid sa General Santos City at Davao del Sur kung saan tumutulong ang iba't ibang electronic cooperatives mula sa ibang region. Dagdag pa ng DOE, ang pagpapatuloy ng rehabilitation ay hindi inaasahang magdudulot ng pagtaas ng supply ng kuryente, kundi nakatuon lamang sa pagbabalik ng serbisyo. Ayon naman sa National Electrification Administration na nasa 96% na ang mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng lindol ang may kuryente na. Ibig sabihin, nasa 24-25 na bayan sa Southern Mindanao ang muling nabigyan ng supply ng kuryente. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali, Dream Kada.

0: And you're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Kasama nyo ngayon si Ate Jersine sa programang Dear Dream Kada and Time Check. It is now 1:56 in the afternoon as of June 13, 2026. Dream Kada's oras na para magbasa tayo ng letter of the day. Kung ano nga ba ang kwento ng ating letter sender? Well, ito ay babasahin ko na.

Dear Dream Kada, tatlo na po ang anak namin ng aking asawa. Nga lang, puro babae po sila. Kaya gusto po niya na mag-anak pa kami at baka sakali raw na makachamba na kami ng lalaki. Gets na gets ko po ang paghangad ng makalalaki ng asawa ko. Pero 46 years old na ako at may mga nararamdaman na rin sa katawan. Hindi na sa ayaw kong dumami ang apelyido ng angkan niya, pero ang realidad ay hindi naman kami mayaman. Saktuhan lang ang estado namin sa buhay. Mahal na mahal ko po ang asawa ko at talagang gusto ko nang maging masaya siya. Pero mas marami po ang disadvantages kaysa sa advantages kung mabubuntis pa ako. Ito ang gumugulo sa isip ko ngayon. Hindi ko malaman kung paano ko makukumbinsi ang mister ko na ayaw ko nang magbuntis. Aabangan ko po ang mahalagang payo ninyo. Nagmamahal, Myla. Well, Dreamcatters, napakinggan nyo na ang kwento ni Ate Myla. So, si Ate Myla ay may tatlo ng anak na puro babae. Now, ang gusto naman ng mister ay sumubok pa ulit na mag-conceive si Ate Myla at baka daw makachamba naman ng lalaki. Ay, nakakaloka. Diba? Yung gusto nating gender na yan. Ayun nga, ang problema lang is 46 years old na si Ate Myla at medyo may nararamdaman na din sa katawan. At gusto niya lang ma-realize yung husband niya, yung realidad na hindi na maganda sa kanyang edaran na magbuntis pa. Well, sa mga dream guys natin out there, ano nga bang mapapayo ninyo para sa letter sender natin for today na si Myla? At sa mga magbibigay ng piece of advice, you can send it through our dream text line with these numbers or 921-419-6566 or comment down below sa nakapost sa ating official Facebook fan page. It is 104.7 Dream Radio Sikat. And later on when I get back, of course, lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Dito lang yan sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

Nahirapan pa ako mag-class. Oo, bakit? Doon, mas mai-explain ng maayos. No, mai-explain ng maayos ng mga doktor kung bakit mahihirapan ka. At the same time, kung capable ka ba mag-conceive. And alam mo, to be honest, marami akong kakilala na at their age like that na 40s pa, ayan, nasa 40s pa na, sorry, ayaw mag-discriminate ng age dito. Yun, at the age of 40s na, ay gusto pa rin mag-conceive. No? And naiintindihan ko sila, especially kung ang reason nila kung bakit late na sila gustong mag-conceive, kasi nga inuna muna yung mga opportunities na pumasok sa kanilang life, which is good naman, wala namang masama at wala namang problema doon. Okay, meron din naman na agang nagbuntis, hindi ginusto ang pagbubuntis, but eventually naging maganda naman yung resulta. Meron nga lang iba, let's be honest, this is the reality, diba? Na minsan ay dumadating tayo sa point na hindi ko gusto to, pero nangyari. Okay? And somehow, may mga ibang tao na gustong-gusto nilang magkaroon, pero hindi pa sila pinagpapala. Okay? Now, in your situation po, Miss Myla, yun lang po yung mabibigay namin na advice sa'yo. Kung anong dapat kung ano bang mas magandang approach in order to understand your husband kung ano ang situation. Alam ko naman, di ba, na gusto din natin ng lalaki, gusto natin ng babae, or gusto natin puro lalaki, or gusto natin puro babae, ganyan, or gusto din natin alternative, babae, lalaki. But we have to understand kung capable pa ba, no? And I commend you for being honest na may mga advantages ka na nasabi na minsan, no, kailangan ng realidad din ng ibang tao, especially kung hindi naman kaya. No, ito lang yung nagiging concern lang din ako sa future. Okay, pero hindi naman natin alam yung outcome, pero possible 'yon. Possible outcome 'yon. And yun lang muna yung masasabi ko as of now, sa aking part, sa opinion ko and advice ko, na mas maganda kung marirealize ni Mister dun sa expert talaga. Dun kayo magpakonsulta, at the same time, maiintindihan yun eventually ng husband mo. Okay? And thank you so much for that letter, boy. I do hope ay medyo naliwanagan ka at nabigyan ka namin ng payo ngayon. And thank you so much. At muling magbabalik si Ate Jersine dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi. From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience featuring Piolo Pascual.
1: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!
2: Philippine Standard Time, it is now 3:04 at narito ang ating Dream Balita. Pinagmalaki ng PNP Chief General Jose Malancio Nartates Jr. ang tagumpay at tunay na kahalagaan ng paglaban sa iligal na droga sa naging hatol ng korte sa isang Canadian national na hindi lang nagtapos sa pag-aresto. Ayon kay Nartates, mas ganap ang tagumpay ng operasyon kung ang lumabag sa batas ay napatawan at may conviction kumpara sa malaking drug bust na pagkasamsam ng 9.68 billion ng 1.4 na tuniladang shabu sa Alitagtag, Batangas noong 2024 na higit na pinagtutuunan ng pansin ng publiko at ng balita. Pinabatid ni Nartates na ang pinakamahirap sa parte sa tungkulin ng pulisya ang pagbuo ng kaso na tatayo sa korte at mauuwi sa pagpataw ng parusa sa lumabag sa batas. Ipinakita na rin ng at kinalabasan ng kaso at ang patuloy na pagbibigay din ng PNP sa intelligence-driven investigations na tunay na sukatan ng tagumpay. Ito rin ang uri ng pagtutok at pagpapatuloy ng trabaho na isinusulong ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang hapon. Dream Kada.

Mamate, maupay na kulok kayo nga tanan. Ari nga na, ano sa nga babae nga nag-iinakan? Ang daming ganak te. Anyways, speaking of ganap, it's today,

pusher traffic na naman tayo dyan. But it's okay sa mga may mga kakilalang pumasok, no, nag-entry para sa competition ngayon. Ayan, support natin sila, guys. Yes, kay Nina na lang support at malakas na palakpakan, you know, the mga music enthusiastic natin dyan.

0: Dream Radio Time. It is now 3:32.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

back with Free from the OST K-pop Demon Hunter Rumi. Yan, sa pinaka-long purple braided hair na yan, na ginaya ng lahat dun sa TikTok app. Bay, sana all naman, no? Hindi pa rin nakaka-move on kahit 2025 pa ni-release ang movie na K-pop Demon Hunter. Ay, naku, gusto ko, soon ko talaga magkaroon ng part 2! Anyways, Dreamcat, shoutout muna tayo sa ating mga avid reactors online na sila Elsa Bacaro, Mary Jane Pelayo, Christy Ramos, Nenelise, RJ Sia, Maria Jimenea Castro Perame, Veronica Balandino,

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isipo sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
9: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

umaga mo ngayon or araw mo ngayon, bawi tayo sa next day or next life. Anyways, dream ka na yan. It's Chillax Saturday, so enjoy mo naman yung Saturday dahil alam kong long weekend tayo. And of course, entertain natin yung sarili natin sa mga panood na sa Sangyawan Festival. Ayan, ang ganda talaga ng mga line-up natin ngayon. Anyways,

0: him back.
1: Dream Radio time. It is now 7:58.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: Relive the music, memories, and magic of original Filipino music as one of the country's most iconic groups takes the stage. Catch the legendary Apo Hiking Society.